na he an ki guma be kama ogo ditono loko anango le komo mani diyo wien ki komo tema yeme kama charan poli e kare chiane u loko aka wini ano mamani ka ukeru wet loge wye achole wachi nero madiyan an bana no mamani kuma net di wor ki silipa kan kanya ano ka mamani wor di wien ki wapo matayaro minyik chiyan ki kene di wien maro bare wya ma konye pe ana na mamani ka go lipstick doge doge bokta dog winyo mon makilu ne ke dinge dinge an bana na mamani ka nir pier ki den makwa ya go wir mo makilu ne wai.

jamono ci ak timere neen ko daaga yaaj ñu andi ton reñ mu carte carago aya wure ngor wut ba mi yeet duwon wut ba ko bi duwon jaare tin ni reete ko ping ni mal ko re ta mal ko re kun nay ma ta puwa cham puwa na ngay do ni jaare chaana ja wona tare ko ping der waye ko re da na nga mane to ti ma ka puwa era ti maro woni mi janyal ko le wa ken mo nya

0: bawa aman catan dong nang catan catan adaho yipka tegel gai mor merka
1: oh kore kemo nga jo amerika da poer ko pero nu ni tie ke le wi ajo ka gin nga wa poero yin po ga ga ne ti ke
2: et wi wi nyo o radio Yung yet kere wer kwaro
3: mar me pacho
2: iti winyo or radio Yung yet kere wer kwaro
3: mar me pacho
2: iti winyo or radio iti winyo or radio

Allah ko bini cin ja bidun mu jo pon pon kili jay chukula bili nyero punyu ko ni peri kuri ngwi ngwi chunga Allah ko binu ma kapunde ko pura tek tek gamo na ka nyi burele go long Awuru ba Allah ko bini cin ja bidun mu jo pon pon kili jay chukula bili nyero punyu ko ni peri kuri ngwi ngwi chunga Allah ko binu ma kapunde ko pura tek tek gamo na ka nyi burele go long